0: aw ni kile nɛgɛ kaɲɛ 16:00 sikaso o kaɲɛ 1 de be bisawo aw dan se RFI manikan sanfɛ Mali la sivili bisabani nani fagala mara wolonfila kɔnɔ san 2023 ni san 2025 cɛ ni ye Amnesty International ka jateminɛ ni sɛbɛ kɔnɔ kumaw de ye o min carila bi tarata o kɛlen do ka jalaki ɲɛsi Mali surasiw n'u dɛmɛbaga Rusi surasiw ma aw bena faamuya sɔrɔ o sɔni kabini Guine Bisau jamanakuntigi kɔrɔ Umaru Sisoko Ambalo ka segili kumaw fɔla ani kabina kɛ cɛbɔ ye jamanakuntigi kalata nata la kumaw cayalen do politikitɔn kɔnɔ n'a sɔrɔla a hakilina jala a ka politikitɔn Madame G15 ye fanga sina politikitɔn PAIGC be ka waleya kɔn Soroko 600 Burkina Faso sanu bena se ka bayɛlɛma ka sɔrɔ ka taga feere diɲɛ sugubaw kɔnɔ o yɛrɛ ye marabaw ka laɲini ye Rafinor BF cakɛda yɛrɛ ka baaraw dabɔla kunu a ko kama mɔgɔ si tɛ to ni ye baɲumankɛ tɔn Amnesty International ka jateminɛ ni sɛbɛ laban tɔgɔ ye o min carila sɔgɔmada in na a be kuma nimatɔrɔ walew ani jagoya tununuw de kan Mali surasiw n'u dɛmɛbagaw Rusi jalakilen do o minw na Amnesty International ko wale nunu kɛla san 2023 ka taa bila san 2025 la kunba kanute baɲumankɛ tɔn y'a sinsin kasaratɔw ni seerew de ka kumakanw kan
1: Amnesty International yo recebenti aka jitimne seben kono jitimne seben bi kuma krenkrenya la civili bisaba aninanika fagalika jamana mara wolon vla kono uduchema segu mopti ani tombuktu Amnesty ka seria sura lon la ko kasrato si kuntega talike kele nyoma si ka walula u faga wati aba fra kan ko civili nu fagara u keto ka la nyini ko be buli walma umne len ko fedi wa ku do kan tigera do jinina umne le walma u fagale fene ko fe Amnesty ka fola alisa ko kasrato doko surasini udemebaga Wagner ka kolosilu sefe kuyo mwanani faka ukamara kuno Tombuktu kafra fagali anini matoro walu kanzi Amnesty kumana fana apankuru kile nabila droni filu kan sivili gwasa unka chetimna sebe unko surasini udemebaga Rusu ye pankuru kile nabila ufili mwoko kan kutu suku jola salu marskalu kile ta anuorola ani salu novembru kalu fana la kuyo pankuru kile nabila fili demea do kanka mwoko mwani saba faka ulu chema demseni duru Nimatoro walu kera mununa Amnesty ku ayi udoka seria soro kabo segu mopti ani Tombuktu marala chetan duru munu seraka kisi kabo unimatoro walu ulayi aseria kusura suku nyo utiga usili putu ula kali usi unkunte dugumala usoro zi.
0: Amnesty ku ye ijate mneni sebe nchi mali marabauma abole utkalu kile sabatebele nga fo bi uluma jabi fosi soro. Nigeria jamana kono polisiw ka laɲini dɔw kɛla sababu ye o ka adamaden 28 kolow ye jamana woroduguyanfan ani a kɔrɔyanfan cɛ a jirala ko mɔgɔ jagoya minɛlen dɔw de do marabaw ka fɔla wa u ye mɔgɔ nunu kolow ye dugu dɔgɔkun furancɛ in de la Abia marabolo tu kɔnɔ yɔrɔ dɔw kɔnɔ mɔgɔ jagoya minɛlenw fanga ka bon Nigeria jamana kɔnɔ ni wagati labaw na sisan Niger jamana kɔnɔ biya kile 29 ye kunnafonidila Musa kaka kubare atuna atuna aka barake yoro naka sode sirakan ako kelendo jorona ko bade adamade ake ulafasa jekulu chamabulo kuna fondila uka lafasa litomba RSF bochema lansana kamara ya langini marabofe uka ni kuin tienda kenekan ale kuna kiri levo kuna fondi sira nyamwoye shin nouvelo fonaka lasigidin fonado anka lame
2: akeni toroya bale di kalatala bema afrique nyafe parce que Moussa Kaka e femindi Moussa Kaka yana ambela doyen di ndelugre Moussa Kaka la mena ambela la sinale kambi

0: Ibuludo kala bo kenema na kira sharia sharia min kira tambila kan ka sharia tambila kan mela umoi andalon kwa sanction ditala na bra tinyali ke katinyali fana po jamna deli alon kwa kwa tinyali ke ni me atati nya gansan kala mara uben kala tunu o makanka ko make ko beredi
1: nsore ibrahim de lagina kuna fole di la lansana kamara nyini ka niger kuna fole di la musa kaka ka tunu nin kan tunu nin wore lagina ke mana yere kono 600 ye ni ya 5 ye bi kabini kuna fole di la mamudu babila keita fa ke diagoya minera wa alisa amaye kesambi woronvlani lolu minera zere korede la gine worodugian fanfe sankelian alisa kuna fonia fosita kala halaya kan o mimbeka somoro ujoro anka denke mamudu babila keita yere la main la gine kokan
2: ne ye ko do min min nyin na kala boka tunya fo ta jamana kono demu uluku makaran ka jamana kono demu hatte ko makadan ne la bara loni wulema an ka kan ka wala ton ne na men fatatoro donc ni kanon waka foku isoron babara mina isoron fa ine kinta dendi ta muso na denu to yendo ke koroba aman kende si kasamia bara jamfaya ko lina kala tuna la dimbaya ma haka na sesan kinema ajini ne ayeleni ne amalo akende ni akende ta malo ay domini kala di amalo ay sila di amalo bon ayere yo ko ma fene troya me yoro ala kinem special de kanon dame yen sona bi ka ben fala kuma ala le kanon ce adini fan ka ka bo atese kanafo ka anta wakaltu ala la ala madia ani se ka selidite moli du sukuna ay men tabulu ma sta di se bla la ngama ay ko sala de mbaya ko
1: mamudu dialo de mamudu babila keita kuma kaunta afake ka tununi kan la gine kunun dron adama de ka hakela fasa tomba fedh ani ojdh olutumbe kuna foli dila wonya koro kuna kri fedh ya diago ya mineli uni tununi unko minu be gate mine la gine gamana kono uko moho mankan ka tununi chogo ya ina gamana kono
3: RFI Konakri Bishikini Kononton Tomin Kononton
1: Konondo Konakri sa nege kaingeta anoram vla tamira nisanga woram vla ye o wati kele ne bisao ye gine bisao jamana ngema koro Umaru Sisoko Embalo ale aka kose gine na se jamana yukono Oktob karotele nani nata kenyimbe jamana kwa kan surasi ukele nko kaka fanga dafri wa surasi ubena jamana ngema kalata minke desam karotele woro Umaru Sisoko Embalo kabena talike o la yasa ka segin fanga ina na ka politiki ton mandem je 15 moro be ka tegere fo okuna foni na fanga sina PGC ton de un oluko ninte ka ye o chogo yala Salif Sahano ho yu nyininka
4: comme un régime
5: yala absika ki chogo di madoka jamana nyema doka fanga dafri hali sangele madafa uko katla ko jamana nyema kelen yamaruya ka segi o jamana kono
6: ni nexus farias mankai fanga sina PGC politiki ton de ale hakilila ni Umaru Sisoko Embalo nyamarera ka segi so akanga ka ke jamana dem pedi ni uwale suku kanga ke ukanga ke jamana dem bedi nga ni ya laje fanga marala munumbe gine bisa wo bi uluma o yamaruya udi jamana dem bela jelema ambeka me Umaru ani mawere kulu be se ka segi jamana kono nu be se ku jo ko wale kele un koro ko ba jira ka fo ko o yamaru yain o te se ka jamana dem bela jele hakli sigi ka segi na ka nali mabe fanga sina uma gine bisa o jamana kunti koro ka politiki to madame je kesto ndon koni se wale ndon Fernando Vazie Udoye
7: aka segi li nka kan sabula donata me fanga nyamugo ortan ntaire ya jira ka fo jamana dem be be se ka segi kana fa sura Umaru Sisoko Embalo dun ye jamana den ina fo to na yakila sariya sumba be jamana den be ya maruya akaka chebo ya semen ladu na ya solo sarati minu fora na bo sarati udafa
5: akafanga dafir la novam kolo temene ina oko ayamruya ka bo jamana den kono sisa Umaru Sisoko Embalo yere ka fola abena sigiso oktob kolo tle nani wala saka talike desam kolo tle woron jamana kunti karatala
1: Maroka nyohoma delikaye musodo sugandira kake marabaga kenkulu nyemaye masake Rua Mohamed Sisi marabaga kenkulu nyemaye di Fatima Ezahra El Masouri de Mabi singa foro musoko loyero soro Marokono wa sugandili inkera uka politiki tonka sebaya soro ndeko wasa den kalata tamine una France jamana kan sisan Mediapart kunnafoli di sɛbɛya ka sɛgɛsɛgɛli dɔw jaabi cari kunu o min kɔnɔ Marine Le Pen ka politiki tɔn Rassemblement National ɲɛma Jordan Bardella jalakilen don juifuw mangoya walekow la ni sɛgɛsɛgɛliw bɔra ka sɔrɔ Rassemblement National bɛɛ jamana ɲɛma kalata nata kan ɲini ɲɛnagɛw ɲɛbila baaraw la o kama bi Bardella ko nin ye kɛlɛ de lawulilen ye u ka politiki tɔn kama wa Maimuna Sanogo a tilara ka jalakilikan ɲi sɔsɔ.